Afrika. Igudla izintaba, igudla amawa, iphetha abamhlophe nabamnyama. Iyapheka, iyathulula, uyathena wena osulapho. Lilizela mlilizeli, lilizela ngane Afrika. Yashosholoza inqole masondo sondo, yashosholoza.